Ilu biar ketan ti la don rem tu te ka ti bizet kwair ane kola si veng lai paso bia zai pol den kalung oi zelang ti lan rem ilong e thak tsun zomang u.

0: mitu e hulang ti laron rem tu te kha ti visit khwaira ane ole chu ti zong zo ton chuma ta na zai pol te hlarem kan ngai thak thai chu ane he hi akashwani ai zol ane tu na chuan pathian thu soi kan ngai thla anga voin pentecost pathian ni den chena pathian thu cha kan ngai thla dona tharau thiang vim in mangai ton na thlen tu ti thu kan ngai kha ang aron soi tu tur hi reverend dr lel mangaya general secretary council of churches in mizoram aizol ami ani ilangai khang u
1: tharau thiang vim na tho chungchang kan soi dona kan thu pui ber thu tun tru ma hian tharau thiang lim in mangai ton na thlen tu te ni do na tharau thiang lim na tho chi sang sang oma chung jinga poi mo tak pakhat in mangai ton na thlen tu ani zia tun tu ma yan kan ngai to do na tharau thiang lim awang chawin mihring ti thei lo khati thei na lom ta thi na chuwang chuan tharau thiang lim poi mo em awang in lali suan tharau thiang lim nei ro u ati a tin lali so vekin thamon tu tharau thiang lim pa in kaminga aron tir tu khan chumi choneng kim maji tirang chewati boka tharau thiang lim pui na chawati thei ani zia re ma support maila tharau thiang lim lali suan aron tir chu pentecost nia lo thleng ta a khamini a thil thlen dan kha han thle thuak thuak taila tir ko te thil tia kan mu danin pentecost nia tharau thiang lim ma lo thlenga thok le khatan wa na ta ri thi pui te angin at thenga leite ma in sem dara me angin in la ra tin an chunga chuang thewa an za in tharau thiang limin an khat ta veka enge thleng ta le tharau in at tong ti rang ze lin tong dangin an tong ta ni chanin ang chuan in pum khat lo thei lo wa du po athumun lo thei lo tharau thiang lim na tho lang sar ber chu thiar bing nei lovin nam tin chi tin a chok rual ve kia ni a then par thai nam ma then me dai nam ma then me sopotamia rama om an va in ram sang som panga la ya mi te nom kho mani trong sang theu ni ma se la an trong ang the vin tu so ya piang an the thai thi na bible chuan ni ma se la pathian thil ti ro pui te an soi ma ni trong the vin kan thiat si hi ti in min thri la ni thara vin a trong ti rang je lin trong dang in an trong ta bok ani a tharau thiang nim dong tu te nun lo thi le lokila ama sabera chuan an in pum khat lat ani aringa piang chuan eng kim man in trom hloma an ro te an sum te an thala an cha khai dai lek thavin an za ane na chuan an sem thi na tin ni tin ril rumun khatin pathian biak ina chuan thanhem ngai takin an om thi na an in lama te po changan phela lim takle lungoi takin an chon ei thi na ti in tir ko te thil ti bung hnia kan mu a tharau thiang nim chuan tun ma a an la tem ngai lo nun thar in kung kai na dan thar in ngai sak ton na nun in thil phal ton nun a man tran ti ra ni ni tin an in mu kho ma an in mangai ton tiel tiela an huai sen sot bokani petera dinga huai takin thu soi nga la mi ten khap ma se soi lovin kanom thei lo an ti tlatani tharau thiang nim chon mangai na in phuar khom turin ati chak ani petera chanchin a zen tel mi cornelia nen an in to dan chanchin mak tak le ngai nom tak bible in min thrila petera chu zelin na oma bom chunga fulia pha le ran nung le chungleng savatin reng om chu alo wai tha a mu a chuta oin talla eiro arontia midang ta na mun kien tu ra thu pe ka dong hal ani chu juda ta na e thiang lo thin kha e yanga ya mangai ngai lo kha mangai alo ngai tan ta

a midang len ve nan mun ken angai ta ani zuda te le gentel te inkar dai dan na bang achim tur entina ani a midang mangai tura zirtina ani ngal bo tin tharau thiang lim chu in kung kai na dan thar in mangai ton min zirti tu ani a kan thu pui berani boka lo lut tan nga lila tharau thiang lim zara pathian atanga chuak mangai na dik tak agape anti chu alo oma chu chu luang chuak le in midang te a mangai na chok thowa chu mangai na chu tharau ra chu ani mangai na chung chang ami je le na tho dan polan min thril dan chu moi kher mai mangai nei na do theyangi la nei bok thin ai chik lova in fak lova wang lova che moi lo lova mani ma sial lova thin urdu lova so la mangai to lova fel lo na lom lova thu ta ge ro chu lom pui thina engki ma tua ram ram engki ma ring engki ma be se engki a tua chok thin atiani bola vekin in mangai ton nangot lo chu tu ma eng ma ba su u ma ni mi ring pui mangai tu chuan dan chu zo pham kim to si a ti hin rom phung som pathuma lo soi le boka chu tiang ta ka tha chuan ya wang in chu mangai na om te chu an in mangai ton lo thei lo chu mangai na chu ring tu te siam chop ani lo wa pathian in an thin lunga da sak ani jok Krista an om thewa wangin an du athum huna an thil thi da na in ruala an tum athum huna chutianga du le tum athumun to ber chuan in mangai ton nangot lo chu thil dang a om thei lo mimal tinin mani ain midang an ngai saka mani ain midang thajo ka an ruat theya mani ain midang an da poimo theya chu chuan in mangai ton na a hring ngei thi nani midang an da poimo jok awangin an do theya in soi sel an ching lova midang thatna an huliana an dang lamna an in thiat thiam sak vek thei ani polan tharau thiang lim kan he na min pe khan pathian mangai na chu kan thin lunga alei to awangin beise na chu na timol pholo ati boka pathian mangai na kan thin lunga ada to awang tak khan in ngai sak ton ne in mangai ton chu ara chwa anilo thailo tharau thiang lim zara in mangai ton na lo oma chu chuan mangai nei na phuar khom bekani i chuan min mangai ang bokin tharau chuan midang te mangai thei na min nei tira chu mangai na chuan engma an laka be sei let nei lovin a mangai top ani zol nei ho se le khabo kan mu angin ka mangai sim sim don ani ti ang deu khan chu mangai na chuan dai dan na bang ati chima in huat na ti bowa ril ru zau ape a midang pom thei na ane ti tri nani in trong trai sak du na thlena midang du sak na a om phot chuan eng kim an in trom ta ti na alo ni mihring tum na ringot chuan in mangai ton hi thil har sa takani kharau thiang him ti chak na le tran pui na za ra ro chuan a thei ni kharau thiang him kan thin lunga om chuan har sat na kara po min fuya min trong trai saka azara midang kan mangai thei ani kohran tiak tira khan martar masaber stefan akai han in lokteng ani chu rin na le tharau thiang lima khat ani a upa pasari thlan jinga pakhat ani bible soidanin ani chu ngil nei na le thilti theina khat ani a thil mak ro pui tak ti thin tu ani bok afin na le asoi pui tu tharau chu tu man an let la thei lova tharau thiang lima akha awangin lunga an den rui rui lai po in a mel a van tir ko mel an mu a chu chawal ni lo a thing thi a atong tra ya lalpa he an thil ti swalian chunga mo phur ti chuang che ti in ngai dam ala dil sak cheu ani stefan a chuan ama ho tu le lunga deng me tu te ngei tan po i su ang in ngai dam ala dil sak trok trok a lali chuan ke ro chuan ka hrila cheu in mel ma te chu mangai ula ati du da tu che u chu trong trai sak ro u ati chia kha stefan anuna alo langa tharau thiang lim ama om zara chuan i swa jir ti na zom har sabar tur mel ma mangai po alo ti thei ta ani ti hian khai khom don tai la mi sing hian kan lo pian chho hian lai nat na kho
khong ngai na le mang ngai na.

suwa kathin lungin kamangai deu dewa kan ngai thak tak ka root civil mon pui sak ani lali suwa kan thian thaberin kan mang an lain min lom ti en kan hunin chun zom te ang zo than sang i zai ngai thave thungang o

la li sua kan chian tha berin kan mang an lain min lom kan ngai thak tak kha zo than sang isak ani pathian mangai na ro pui zia ti la tbc zai than pui asak kan ngai thavele thungang

Lalpa chaklo maila rut civil mon puisak ani khovel hi boma se iswa kaneti in kanhun in sunjom vele thungte ang zothan sangi.

Kovel hi bo ma se iswa kanei zo than sangi sak ani hsing nun par vula ya toy mange ti in kan hun chun zomang o meng moi te yan ma sang te pathian ni duty nuam le ron tia chuan elzat sai lo hian sang te chol ni chi bai le hun nuam le lim om taka i duty nan na namang turin du sakna kala na che kawan lo mem lz sai lo kan ngai thla le turi tan o arje sang te jing lam chi bai le voin i duty hun wam taka huni man thei nan du sakna kan lan lan chung chein ila play le tur kha i tan le meng moi te tan kala ne ngak te pa bil kho thler ngak te pa nang poi tan o

0: Eyi, Akashvani Aizawl FM zo oi za point basari tanga puan chua ani tuna chuan pathian thu soi kan ngai tha anga tharau thiang lim in mangai ton na thlen tu ti thupui manga Reverend Dr. Lal Mangaya General Secretary Council of Churches in Mizoram Aizawl soi kan ngai tha ang
1: tharau thiang lim na tho chungchang kan soidon na kan thupui ber thun truma hian tharau thiang lim in mangai ton na thlen tu ti ani do na tharau thiang lim na tho chi sang sang a oma chung jing a poimo tak pakhat in mangai ton na thlen tu ani zia tun truma hian kan ngai to do na tharau thiang lim awang chawin mihring ti thei lo khati thei na lom ta thi na chuwang chuan tharau thiang lim a poimo em awang in lali suan tharau thiang lim nei ro u ati a tin lali so vekin thamon tu tharau thiang lim pa in kaminga aron te tur khan chumi chuaneng kim ma jir ti rang chewati boka tharau thiang lim pui na chawati thei ani zia re ma support maila tharau thiang lim lali suan aron tir chu pentecost nia lo thleng ta a khaminia thil thlen dan kha han thle thuak thuak taila tir ko de thil tia kan mu danin pentecost nia tharau thiang lim ma lo thlenga thong le khatan wa na ta ri thi pui te angin a thlenga leite ma in sem dara me angin in la ra tin an chunga chuang thewa an za in tharau thiang lim in an khat ta ve ka enge thleng ta le tharau in a thong ti rang ze lin thong dang in an thong ta ani chanin ang chuanin pum khat lo thei lo wa du po athumun lo thei lo tharau thiang lim na tho langsar ber chu thiar bing nei lovin nam tin chitin achok rual ve kiani athen par thai nam athen medai nam athen mesopotamia rama om anwa in ram sang som panga la yami tenum kho mani trong sang theu ni ma sela an trong ang thevin thu soya piang an the thei thi na bible chuan nima sela pathian thil ti ro pui te an soi ma ni tong thevin kan riat si hi ti in min thilani thara win a tong ti rang ze lin tong dangin an tong tabok ani a thara thiang him dong tu te nun lo thir le lokila ama sabera chuan an in pum khat lat ani aringa piang chuan eng kim man in trom loma an ro te an sum te an thala an cha khai dai lek thevin an za ane na chuan an sem thi na tin ni tin ril rumun khatin pathian bia kina chuan thanhem ngai takin anom thi na an in lama te po changan phela lim takle lungoi takin an chon ei thi na te in tir ko te thil ti bung nia kan mu a tharau thiang him chuan tun ma a an la tem ngai lo nun thar in kung kai na dan thar in ngai sak ton na nun in thil phal ton nun aman tran ti rani ni tin anin mukho ma anin mangai ton tiel tiela an huai sen sot bokani petera dinga huai takin thu soi nga la mi ten khap ma se soi lovin kanom thei lo an ti thlatani tharau thiang him chon mangai na in phuar khom turin ati chak ani petera chanchin a zen tel mi cornelia nen anin to dan chanchin mak tak le ngai nom tak bible in min thrila petera chu zelin na oma bom chunga fulia fa le ran nung le chungleng savatin reng om chu alo wai tha a mu a chuta oin tal la eiro aron tia midang ta na mun kien tu ra thu pe ka dong hal ani chu juda ta na e thiang lo thin kha e yanga ya mangai ngai lo kha mangai alo ngai tan ta a midang len ve nan mun ken angai ta ani zuda te le zentel te inkar dai dan na bang achim tur en ti na ani a midang mangai tura zir ti na ani ngal bo tin tharau thiang lim chu in kung kai na dan thar in mangai ton min zir ti tu ani a kan thu pui berani boka a lo lu tran nga lila tharau thiang lim zara pathian atanga chuak mangai na dik tak agape anti

chu alo oma chu chu luang chuak le in midang te a mangai na chok thowa chu mangai na chu tharau ra chu ani mangai na chung chang ami je len na tho dan polan min thril dan chu moi kher mai mangai nei na do theyangi la nei bok thin ai chik lova in fak lova awang lova che moi lo lova mani ma sial lova thin urdu lova sual lamangai to lova fel lo na lom lova thu ta ke ro chu lom pui thi na engkim atua ram ram engkim ring engkim be se ya engkim atua chuak thin atiani bol vekin in mangai ton nangot lo chu tu ma eng ma ba su u mani mising pui mangai tu chuan dan chu zo fam kim to si a ti hin rom phung som pathuma lo soi le boka chu tiang ta ka tha chuan ya wangin chu mangai na om te chu anin mangai ton lo thei lo chu mangai na chu ring tu te siam chop ani lo wa pathiani nan thin lunga da sak ani jok krista an om thewa wangin an du athum huna an thil thi da na in ruala an tum mathum na chu tiang adu le tum athumun to ber chuan in mangai ton nangot lo chu thil dang a om thei lo mimal tinin mani ain midang an ngai saka mani ain midang thajo ka anruat theya mani ain midang anda poimo theya chu chuan in mangai ton na ahring ngei thi nani midang anda poimo jok awangin an do theya in soi sel an ching lova midang thatna an huliana andang lamna an in thiat thiam sak vek thei ani polan tharau thiang hlim kan he na min pe khan pathian mangai na chu kan thin lunga alei to awangin beise na chuan atimol pholo atiboka pathian mangai na kan thin lunga ada to awang tak khan in ngai sak ton ne in mangai ton chu ara chwa anilo theilo tharau thiang hlim zara in mangai ton na lo oma chu chuan mangai nei na phuar khom vekani i chuan min mangai ang bokin tharau chuan midang te mangai thei na min nei tira chu mangai na chuan engma an laka beisei let nei lovin a mangai top ani zol nei hosele kabo kan hu angin ka mangai sim sim don ani ti ang deu khan chu mangai na chuan dai dan na bang ati chima in huat na ti bowa ril ru zau ape a midang pom thei na ani ti tri nani in trong trai sak du na thena midang du sak na om phot chuaneng kim an in trom ta ti na alo ni mising tum na ringot chuan in mangai ton hi thil har satakani kharau thiang nim ti chak na le tran pui na za ra ero chuan na thei ni kharau thiang nim kan thin lunga om chuan har sat na kara po min fuya min trong trai saka azara midang kan mangai thei ani kohrantiak tira khan martar masaber stefan akhaian in lokteang ani chu rin na le tharau thiang hlima khat ani a upa pasari thlanji nga pakhat ani bible soidanin ani chu ngil nei na le thilti theina khat ani a thil makro pui takti thin tu ani bok afin na le asoi pui tu tharau chu tu man an let la thei lova tharau thiang hlima akha awangin lunga an den rui rui lai po in a mel a van tir ko mel an mu a chu chawal ni lo a thing thi a atong tra ya lalpa he an thil ti swalian chunga mo phur ti chuang che ti in ngai dam ala dil sak cheu ani stefan a chuan ama ho tu le lunga deng me tu te ngei tan po i su ang in ngai dam ala dil sak trok trok a lali suan ke ro chuan ka hrila cheu in mel ma te chu mangai ula ati du da tu che u chu trong trai sak ro u ati chia kha stefan anuna alo langa tharau thiang hlim ama om zara chuan i swa jir ti na zom har sabar tur mel ma mangai po alo ti thei ta ani ti hian khai khom don ta hila mi hring hian kan lo pian chu hian lai nat na khongai na le mangai na eng emo chen chu kan pian pui ve nge in langa amai ro chu mi hring chak na le tum nangot chon mani in mangai awa nga anga veng te mangai chu thil har satakania mel ma mangai lek phei chu ti thei rual anilo mi hring ta na har satawa ngin ti ti ti thei tu tharau thiang nim pek atiam renga atiam nge in pentecost nia lo thlenga ma na pentecost nia thengbok khawina hian a thleng theya a thleng mek boka
chú thà rau vàng cho anh mang ngày tuần nó gần này thấy anh mi sinh thì thấy lâu thì tiếc thấy tu thà rau tiếng lim già ra cho anh Stephen Apoin Melma lúng đen lùm tu tan patien ngày đầm na điệp sắc thấy à Stephen anga mi sinh về bốc với na nung đâm om tiếp bỏ hiền thà rau tiếng lim già ra về cho anh cần thì về thấy nghe đòn anh lalpan thu mal som rose.

Choi Moiru kan ngai thla ta kha Nursery Bank Ocean Zai Pol tel rem ani chan mari West Ocean Zai Pol ten mangai namak ti la an rem yan kan hun in chun zom ve thung te ang RBI par bung hian RJ sang te ivangai om ve o che bai le ibul than na amoi nga le lim taka i duty the nan next kha itan gavan lo mem RBI kan ngai thak le turinang po itan o

Ilu katan kan ngai thak tak kha not van lai phai par chor bial zai pol te larem ani kalung pui nghet ti in kan hun in chunjom vele thung te ang nursery veng ko shan zai pol.

Over se omitan not van lai pai ko san zai pol te larem ani nursery veng ko san zai pol ten pathian thlamawn na ti lan rem hian kan hun inchun zom tiang.

Tian chamuan na kan ngai thak ta kha nursery veng ko shan zai pol te lerem ani nursery veng ko shan zai pol vekin lungai na hwal vel ti la anrem hian kan hun kan ti to panga ti chuan in rj vinot hawin kan hun kan chunzom vele thung don nia

abo to ang kan ngai thak tak kha lal din puya sak ani tuna chuan lal mun moi par te in tuinung lui te la sak ilo ngai thau ve thung ang o

Sa tuwanin, kanzayang lalhun mo i parte sak ani bilalhun mo yan lalpa ro poizia hiti lasak yang kanhun insun zombele tungteang.

0: lai khu vệ là tôn lai còn tác dụng cả lâu hè rầm tung ta ấy là tôn lai ạ cho nên cần nô lệ ba hi mua thì nó tê lệ khăn lâu dưới sang lâu dọc thì vàng tê mô lệ khăn lâu dưới sàn lâu ở vàng á mua ta ria và vệ sát nó tê degree này sàn lâu vàng á mua ria tôi rằng ấy nó tê hay ba cả hiện nên nô lệ ba giá bụi tê anh tâm tôi mà sẽ tun din mona min shai thlang tu chu kan nu le pa te hian ni a nu le pa hu si tok ka le khatiam kan ni chuan kan thiam na khan in on se a nei ho lo ani he hi ma ni in chung khura chang hian in inzer tir ni sala kan fa te a nu le pa hu si lawa i tun hun kan thlen chan hi kan nu le pa te an ni ti hi kan in tu angai ni chu chu khangai poi mo le em em bak ni
1: dik cha janin da khanin kalo bel le du chu Kong ai inale do te na hi mei cha te hian in he nun zemoi hi an nuna an lantir lian het e me min ka sha a kan mi zo mei cha te hian in I chung kwa le khotla nga kan vong nunga kong ai na hi midang te ta na in pek na sacrifice kan ti hi ama sabera chuan in mei cha te kan ni chuan kan in chung khura kan ti lang ma sabera na kan thoka amo ke thil chul dang dang te kan ti pon in chung khura kan chet kan chul chang lova chau ti te ha ti te asoi ve thei lowa I ke ma ni in da cha in chung khur tan kan in pe a kan in sacrifice tak me me wa tin mangai na le lain dan na lan tir tu hi me cha kan ya om nem zo kan ni angin mi pa ti chu an lo in la pa ve thang thang china ma se me cha te hi chu a om nem zo kan ni awang hian in I a sof zo ka mangai na le lain dan na khongai in dil na te ya nga te point me cha hi I ama shoi tu a bul chan tu kan ni tang pui china tin mi har sa te chan pui ti po hian in I me cha te hian in kan ril ru hi mi pa a hian in kan lo hol kim deuh zawk emawni tih tur hianin kan ngaih tuah na te pawh hi kan seng tam deuh zawk emawni aw a tih theia mi har sa te ih enge mi chan hai zawk te leh mi chan pui ngai te ngoi ngoi an awm pawn idea the chhuak tu pe tu leh tiang anga kawh hmuh tu chu hmeichhia te hi kan ni tlang pui chin in a ngaih theia tin pakhat leh a chuanin dawh theihna hi hmeichhia te hianin pathian hianin min siam hianin dawh theihna hi min petambik emawni aw a tih theia har satna leh beidawnna kan hmachhawn dahna kan hring nuna a lo thlengin mipa te aiin hmeichhia te hi kan strong dei zawk kan chak kan tawrh chhel dei zawk a ni tih lai hniarua loin hi chu a pawng theihin ka hria tin midang te tana enge in phaniam na vadol nop na vazor nop na ang khopianin mi mecha chu kan do thein enge kan nem ha zung zung theya tin thin rim na le lung oi lo na po hi kan thunun theya enge I kan second thought te po hi mi pa ai chanin kan mang tam deuh zok ma mi theini enge chan ho te amo enge inchung khura emo na tho na anga te po lung oi lo na te emo kan du lo dana thil alo thleng pon I enge me chia chu a om nem zo kan lo ni na angin kan lung oi lo na te kan nin du khop lo na te po I enge kan pai dai thei me zo china chang anga te po khanin I kan nun je moi tak khongai na le do thei na kha me chia te hianin kan lo chom nung re ngani ti kha kas ka lo soitel du bokatin pakhat le achanin za omna hi nita se za omna hi chungko le khotla nga za omna vong nung tu ber chu me chia te kan nia achan chu I kan soile chinila ni tin na thoka chhuak te kan lo ni amo question le khotla nga in mang tak te kan lo ni ni pon kan veng emo kan khwa emo enge kan omna mun I kan ron chau chwa na bul ti za om tu le ti min chathe tu chu me chha te hi kan nia mo phu na sang tak kan nia I kan nun dan amo kan mi zia kan om dan mi kan biak biak dan thleng in me chha te hian in I kan nun ze moi kan mi zo nun ze moi za om le hi kan lo chom nung the reng ani ti kha she thar le ila chung ang tya ang kha tya ang ho qualities khongai na do theina za om na kanon ti te kha I in chunga changin kan nu le kan pa te ina min zir tir chale cha kan shat ma po kan min zir tir angkha anga khanin lo da ta ila

0: dong vek in chung khura dong vek lo ma ilama se atam zo ki chuan in kan don ka ringa ani lo pon ki khoi lo mo kan wa chuana nga te po mi nu na changa en ton turanga te po khanin tiang ang ho hi chu I kan nei vek tho chu ka ring dro
1: ni e da ka mei cha hi chuan in mi pa en thil an ngai to kim zo an ti chin na dro kha kha ka ring rua lo om bu ka I thil sai na e la khan
0: chan pakhat chadeu chadeu dilema pakhat le mizo me cha te hianin kan culture a hianin kan tradition a hianin I mo phu na poi mo teu me hi kan lo ne ya ma lai kan mizo mi pa te kha chanin zoi zoin chan in china kan sai ang khanin englo I mizo me cha te hianin kan culture kan tradition a hianin mo phu na sang em em me poi mo em em me hi kan lo ne renga chu kan in cheina pakhat hi ani via I man lai mizo mi pate in thom ang kha ni tun lai kan mizo mi pate an in thom me to lo pan han ve poi mo to ri nom to lo enge moni I event lian anga te kan chap cha ku te mo enge moni thil ti pu anga te ni lo chan mizo me cha te hi han in thural ta chup me la pan hi bi to lo wang u a pe om to lo a boy thak si te han ti ta ila kan tradition kan culture poi mo lut tukha kan lo ti chi the ranga ma se vo in ni thleng in ti han in thural takin mizo me cha te han in kan nam nun je moi ta kan tradition kan culture kan in cheina moi ta ki ti han in kan la chom nung ve chang chang a hi me cha te hi kan van lo poi mo em em ki lo tia
1: so me ba ka chuan in kan thum no kan thum no hi mizo hei mizo kan nam ze phung alan na chu kan in cheina kan fashion te le he kan chi te kan beng be ne te poyani theyanga tro kha iron soina e nga chuanin ba ka me cha te hi hetyang lam tun la ya zo thom lan theina mo I nge kan nam ze alan theina mizo puan thom no a ten ron sem hai me cha ron chan ni yan ka sha a mi pa kha lo chan to nam ni chuanin lo ho lo se
0: nam dang laka te po introduce zu do ni la kan puan bi ang ut uta lo bi thiam cha lo te po khan om the ma se ke ma kan designers me cha thiam tak tak bon tak tak te na an han modify ya nam dang te ina he ya an han showcase ve the ri mot te po hi a ro pui to mi zo me cha te kan lo bon sia hi
1: ni e alam he ba ka hianin institution te office a te mo kan sarkar office a te kan nam thwam hi anin thwam china anin thwam china me cha hian hem hian in bela a moi ka ti em em boka wi sarkar na to ten wednesday a pel hian tro o ni lai ni pel hian anin thwam hem hian in bela chu chan na lo vong nung ni hian ka she boka tin kami chung cha nga kha din kan culture soi ta ka chan ke mana ka soi du poi mo em em so khwar in le mithilumen emo thlan lai ni khwa a me cha te din mun kan mo phur na hi soi ka du a society a hianin me cha te hianin societal roles kan ti he kan mo phur nai kan nei chawa chan ni chan ni a po mo phur na lian tak kan nei a chat niya kan mo phur nai ro hi chu kan la vong nong cha le hianin ka sha a ventina yma abekin mo le mhb te po anya nga ani zara he chu kan vong nong cha ve hianin ka sha a lumen ni khwa a mi pa in tuna he chuan a thlang puin man la ya mi pa ina I rong bol te kham kham me che ko ta anda chin kha tuna chuan lo ni to lo ta a thing pui te an luma so chear te an sia ma me cha in kan han sen se al se awa heng te hi a mu nam ka ti em em ma he ba ka hian in mithilumen ba na te mun ma kan phat fai le a tin ko har in a te la chang soi le ko har in ba na mun ma ti fel te mithianom in anin lama lo wat lan wata in sin sak le a ti fel pui te tin a ton la ya chuan in abekin aizol chung a hian lo soi tai la chan chu kan mu nai ber ani wang in thlan hi mun shan veng shan de a te kan nei nual to a chu ti ralin thlan lai na tlang omin me cha te hi kalin thing pui le e tur te semin ele in khan la na tlang ta tan lo wa sa chin bu ka heng te hi kan nau te ze ze dirin kan chom nun ze li kan mo phor na lo ni a to na chuanin hemi mo phor na hi mi zau ta hianin mi zau me cha ta hianin kan len cha ve bu kin ka sha ni chu ba ka chuanin he thu hi ke ma a lo lan dan chu chwa khom na me la kai ma san chang ai lo ti hi mi zau den ma la ya an chin chen ni a he hi ge ma a ron lo dan chuan in na tho ni khwa tu man chon ma sang ai lo ti na ni ta a he hi he zel thel lo ti na ni me ka sha a mi zau nu den mi zau nu te bi kha kan va tu na hi chuan ni
0: sorbing mor
1: oh kan sorbing de wa nu te na an na handi la moi la ba mai ro chu nu te ne tur cheu kan ne ke ni po pathan za ra gan da man zam pasal te kan la ne nga chu i nu kan la ne nga chung ko en ko tu kan la ni ang hei hi fa te hi zel tel la wa ni china kan soi ai upa za te mi dang za thiam na ne te hen te hi zir ti re poi mo en mem ka ti a a om se a bera chuan in mei cha te hi kan kiman tuna kan soidana pei hi chuanin hemin nam nunze moi vo nun na konga hianin I sole responsibility kan ti apoi mo na nei nei na saber tu o kha kha kan din mun chu alo ni ani hi sain thum pa kan ni ti chuanin hoi hom na in tu chung changa hianin me cha te hianin din hum pui mo kan lo chelya kan mo phur na hi a ntinge kan han soyang mo phor na lian tak kan ne ya chung nula kan ni emo nu kan ni emo pi te po kan ni ang he hi fa te yan hoi hom na tu hi thil poi mo tak ani ka ti a me zau ina thu fing han te la thu fing chu ni cha lo na te ro he hi
0: thu fing nga cha ta bom ve the tho lo mi
1: ni thu fing zani ve tha o mai ka ti te ro kan chin chan kan din zer tir na hi lam pui chang khata mi an be chengai lo ti hi he hi tun hleng hian in la in tu he poi mo em mem ka ti a a soi om za chu tro kal konga mi to shat ngai mi ala po mi khwal po ni se la khwal kwa mi po la ni se chal tla takini be tu ra ni lo ti na ani a he hian in chong kam chat takin be ro ti na ani a he hi a tu po ma ina mo ton fek kan la ni the ya chu ta chuanin ni tu ma hi va ber chat ngot lo tur atina ani a he hian ni na atum ber ka sha chu hoi hom na hi ni a midang te la ka hoi hom mi te hoi hom ta ka va ber na mo ni chong kam cha in ang tin gen ti kha
0: selaman chu wang chuanin first impression poi mo zia tu nang la ya chuanin mi zo chong hi kan mang war to lo kan mang war to lo em em ma lam pui chang khata mi an be chengai lo ti te hi chui ang khanin i tian tun ang lai chang tar ho te chuanin first impression hi chu i adai re the lutuk an tia chu wang chuanin i mi tum hu ka va chon ai chuanin polite tak le hlim mel nui sang amin lo chon tu khoya po kalila khoya po va om taila ti deu muk muk chong kam bun muk muk amin lo ti ai chuanin nui sang le zang khai va ka va a min lo chon tu te hi chu i ril ru hianin a share ringa i amuna po khanin kantlang ka sota nuam kan ti pha so china jan khami hemi thu hi mi pa ai ma hi chanin me cha te yanin kan tin sa zo kin ka sha i inge ni mi lo chon tu inge khoya po kalila i lo chon tu mi lo dong song ma sa tu mi na po valeng do ni la min lo dong song ma sa tu min lo chao a ma sa tu hi chu in chung kura me cha lo om te nula te emo nu te emo kan pi lo om te hi an ni tang pui a chongkam cha hi ui lo wi la za om taxi in i inge nel om taxi mi ina i min zwang the chang si lo nel om le friendly taka oma a huna chwai bung tok thiam te hi kan zir apoi kan shat apoi moi me min ka sha me chetan ya na bi takin roi a fel lu tuk wati awanga i in nel chin tok in zom chin tok shelo le ka amun le hun po shelo wa i enge in byak bor bor ang chi he in byak bor bor tia khanin i enge i in chai pa de ureu ma se chai cha anga o ngai thei si lo thu tak a lak dona thu tak che a lak thei si lo anga tianga ti te hi chu I achin tok te hi ke mani po hian in kan shed ve anga mi mi in khanu kha amo kha nula kha kalaka achamin be chalut tok a fellu tok in min be chengai lo sim sim he tu la jong kam tak in min star nyang han ti ri ngot te kha he I achin to to pa I ama kha a personality

0: kha a cha a mi biang biak a thiam wang te a lo polite wang te poka a lo ni de the chu wang chanin khatianga nga khanin I keima ni po hianin mi mi puye te zo po hianin I lo chon dan lenge lo dong song dan chin to khi thiam ve hi kan zeri ngai thawin ka sha mi min be cha ti wanga he lo wa me abin takin me cha te I kanin protect na pa lo ni ta ang se I mi in I enge lo hei tuna antenna ke ma pun mi kha lova be chata cha mi le we in one fel em em amo enge I enge tyang khanin I welcome na tur an mani lo ti tlang le la tur khanin be chata cha mi la khata ka lo bya chate jing mi khanin we I avan ze hoi em em hei enge tyang tyang tyang ka tyang tu tyang ka tyang chu nyang in ti vel lo khanin hei enge I kan hoi hom na I kan nin ti lan sakve na anga khanin in ngai sakchin tokte po hi kan thiami angai ve in ka sha
1: dekcha chuta chuanin isoyom za ber a chuanin ti tor kan nei ra midangte khatya angwa be chatora kan in ti ra khanin alau dong song tu te po in mo phorna kan nei ve thau etinan mo
0: vo ina kan thil discuss tu azau boka a topic azau boka mizau nun zemoi wong nung zel tora me chate mo phurna ti ani rup me a interesting in kan hun chep takara kan han soi ve zur zur nia soi tu te po hian in kan zom ngai le in zir bel ngai tam tak te kan la nei anga inge soi bel du te inem
1: ni e anuam ka te khop me ya he ba ka hian in kan soi na atum ber chu tun lai chong kam tak le ro te na theron trending nonchalant and tell me katyang kha I katyang nen kha cha ai mil tuk law ani mo kan kan so nun ze mo tu tro
0: mil tuk law ni
1: ani chan a mer zo kan law nonchalant ani bon I polite ila menar channel midang kha chu hoi hon tak na law alo don son the thau ti kha kan soi dua khati zong kha voina kan soi the te chu ani a voina kan ron soina zara kan ron soina enga khan me cha te hi kan mizo nam kan society a hianin mo phorna sang tak kan neya he kan nam nun je moi vong nong tur hianin I apoi mo ber I rol poi mo ber kan play ani ti kha kan ron soi the te chu ani a khati zong kha kan topic a kan ron soi the ni me ta sela he mi chang hianin lok na in lo char chang e kan be se ye kan lo me
2: tu na kan ngai thak ta kha mi zo nun je moi vong nong zel tura me chia te mo phurna florence rosang lia ni le vanal mangai sai lo ramlun nor te inkom na ani

kan la ngai thlang phasak zok Jerusalem ti remtu kha leitan ko thran sai pol ania adu tua zayon pathian ko pui ti hlai ro kha chu aizol veng lai ko thran sai pol ani pathian phakna hla ingai thlak mek ne hi akashwani aizol ania tuna chuan nordwan lai phai pastor bial zai polin min la shwai ngei don ti hlan jemi lo ngai thlang u

0: tuntum chalai te huang a chuan ponso programming hun gan ron mang anga hun ron mang tu tur hi lalram engi ani a thintlang tlangwal episode riat na ani tuna ilongai thang
1: ke chuan kalo umma in hetianga bawrua krithi in tungaiem katia ani chuan pain kan buaya ma se kapa khan laklo thilani viau lo chuan choi rual lo kha adu lova cho chu kan e ho nge nge ti ila ka sui swal tam lawang ati a ke chuan ani le tun borua ka hian hanril hel om te ni reng reng em ke chu ishat angin kalo chen na lari lawa ma se thil tam tak ka tong thunga atu ma hirin thu lawa chuan karin ngam lawani kati a ani chuan ni e adika lom lo om ma chi alo om lom kha ila sia anga kha pa kha tun a hian engkunga emo ber hi chuan a in nam noi ti ka chiang kan hne na om lai po khan kanu ne na anin endan hi makka ti fo thin ngai zong mit menga in mel no lam ni si lo hian in som na thuk tak an nei ni in ka she thin ma se arin lel na ang zong khan ka ring lel ngai lowa a fil em ema khati hun lai kha chuan ka pa om lo phei chuan kanu ne hian thutlang mi a si lo hian an ti ti a an tong po ka she ve vek zel an nui dun bok bok thin kapa om eroin lomakha kanu khan chia lo chei takhyana cheya tongkam bul de utaklir hian abichina makkatir theiwiao kalalo pangve bok nen khati lai khan ka soi to ang khan rinhel na mitmingin kaming ngai lo batina ni ka sha chwa me uchuan kapa ka chanta ni hi fanulak lak lo takkani atia acha achhuak ti ka sha ke chuan lungai ma ta che kan let le khuna na pui bera kan neyang min kidnap tumpo khan lom hi telasin avaupung anatluk zatin akutarambok engma ka soidu telawani kha katia rat firichu aming ko

ta ankal chho san ri tak rot filite in lama chuan sangmoi ti tlan liam hnu chuan rot filinu chu an sitting room a chuan ave ton seka an indian le ro pui zet chu a thlir kwala akut zung pui se in chung an in chung bung rua le thil hlu nei te chuan hlimna ape ei lova a hui le pap pap thina tuna tak hi chuan an pindan lama chho po chu she takte in a she ani engtin nge lo mate chian za ho chu engtianga lo ma chon nge tha ang ti in ai nge to a dar som vela lo thleng tura in bia kha ani a sanapui chu a ena dar kwa alo ri ve chep to in leng an nei ngai lo wangin tu dang ma abei session lova loma afa pani chun te chian za ho chu rak ngal turin a chet mai niang chu a pasal laka a in thiam lo na chuan a mul thi ati ding sung sung thei hial engatinge moni mami kha kal ve tur ka lo ti kher le ti in ai ngai to hiala ma se tu na chuan ko kir chi ni to mul si lo chokalama thing pui lum tur a local chuan an door bell chu ari taral rala a phuzok nge nge a tunge le lo mate lo thlen ala hun si lawa an ni an local ma ni don ti in chokalama kal talo chuan kongkhar pui lam chu apan le te zo ka kongkhar hon chuan pona chuan rin sangi mel him takin alo ding fel ata he sang bui kavalom em lo lu thoi te rot filinu chan ti a ifanu in angai to ngang che a kanu ama chaina om zan lama thil chuan lo vare pui ro ti in order khau tak min pe ni hi karo phe ma thelwa chote em ati kha zung zunga o ye zan in chuma mi te kal ma an ngai thut sia kan ena la re lo ye le pek lo ni mo vai ro chme la chu tam na samai rot filinu chuan ti a ei nang ka pe huna ka yang tak takin e to e mishingi de chu chamrein tu memni tunlai chu alora khatlu tuka kadu in nangni panhi in in hawem ni temin ti hialalom rin sangi chuan ati a lowa thu ro thing pui ka chuang nge rot fili nu chuan ti pa in chau kalam pan arwala kanu ke man kalo lum zo kang rin sangi chuan ati a angai lo ilum khale fuk palang ti pa chuan rot fili nu chu akal zui ngala pan mo takin rin sangi chuan thut khom na pindan chu pan ngal thuain man mo takin suvatnoya chuan recorder te te chu avo a he hian sitting room lama tong thom song song chu alo record ton ani a thu fel fai cha te a chuan rat felinu chu alo thing chun zam ngala mi thoveng tak ti taka kanu mishingi te omlo chu are roi mei ri hi ati a ni ere taka ni he kala be me lawa an tuang tu ra ngai la ati a thing pui te in zo chuan kanu vo in lam ka chau de wa mut mei ka du rin sangi chuan ati a rat felinu chuan alangai lo lameng ri ro ipa driver lui sang moi lo om ma che ami te chan za hobin ipa an lo ral do na thing pui te lum sak phatang chu ati a heter rat felinu in ipa ati hi rat felipa kha ani a an ni chan dun hi chuan in kanu le ka pa tin an nu le pa te hi anin ko sak tun ve ve ni ole ni le kala in bol lo kan in bol lo ka nge ti pa chuan rat felipin dan lam pan chuan a chhota a room athlen chuan rot philippin dan chu ruak khwai na sha a alung tilam lam a chedona in philin bathroom lam chu apan ngala ti vut nge mai chuan in phu tir sang sanga ama to ka thilangai to an save hle a in boal zo chuan rot philip thom no chu ena lotion te in hnoin a mai ero a chei lo thung thuam no chu zanmut kor ha in achunga korban ne hale zwaya mudon phelmai turin in hwai lam chu apana a inleng turte po anlo thu thap to anwain mi panga anni ka thlen thlak chuan ti ti phungleng pangai lo sein anlo nui dar tara lom chuan lo mu thwain he sang boi idam mo ka mulhol che chu ati a chan tuma aka anjaw lai chuan rat felinu chuan ni e mami om si lawa jana min ra pui thin don ani hi anni chan do ni chu thi sen zam ang mai hi anya thla hi antimuang ania alo ti a rin sangi chu nui var varin in va fil ve kanu hi alung leng don tu ka in man chan lo leng ja ru ti in ring lel om lo tak khya na lo be ve a thing pe ka valu mang che o ti in chau kalam chu apana lo let le in a ha nge thum in du ang han report te o ti a anui li var var anui lui ti ero to manan sha in rin om lo a hang no thum a thum no thum lama chan lo ti lawa bungatin chau kalam chu apan ngala azai zi ra tra ta an chong sha tum na anei lo achan chu ala shevek ton thowa a ringa fan boy vak pe lo ani thing pui chu choi phe fa fa in an lo la sap sapa lo ma chan te ho chuan lo ri mi phal chuan hi ta hian kan lo rim se ang che an lo ti fia ma rin sang i chuan ke ni ang te chu tu man min rim ve pe lo in nei che lo lom

tang ti na lo fiam leta eng enge mosoya anti ti lai chuan thingpui chuan lo inzo dera no singin rin sai chuan sil turin chokalam chu panpui ngala re lo te lo letin a thutangai chuan thu in rin sai chuan inza omveo na in vo in lam choka chaw dewa kamut san don cheu kanu ho wen lo in kom ro o ati a lo ma chan pa re moy chuan chutia kan nula rim berin min mut san dai tin kan vriya om ve ti in lo fiama lo ma chuan ni e han mu ha dam ro arim le dakzan lama kan in kom don nya alo ti a ni var varin ani le kanu ka han mu ha dam mange min ma mo chuan mi lo kol mai ro o ati a rat feli nu chuan ole han ha dam ro mami te kha bia khan tum chin la in bual lan khan bia katuma switch off in ti khata signal om lo na la yan tlana ni garing ringota ati a ole lo bia kalau tu mang ti ba chuan pindan lam pan chuan chhota a aru ka ni ver verin a thang kam chu per thel lo tura ril ro tong time bol mulin a chhan do pindana chuan a pen lu ta a kong khar kalin a kor chung chu phelin khoma chuan lon ka in mut sai rel ta a khowar nan dar kar khat ve lek om to a jing lam bo rak chuan zun a nei chen ve vyao to zo nge nge a fot ve rui to motor sit nge nga mu hil ar rat fel chu ka en vong vunga a in kwang kwa fel thana asam choleng te chu a maya chuan an in chap dar nia ya katan hi chuan ani tluka tha hi an om lawani khowar ma a thleng the reng kan ni ama se kan ti phok lek mai mai dona kan sha ta wangin man mo lo kha kan ni a ma ni khoram le lung ra chu adana dang vyao mei thantine na lui kan kal thin na lui nge mei chu tuna kan din thlang mei hi ania lunga lengin kumno pangte etilawin na kan thokma a engkima karwal pui te pon u anga min ngai chin di in ka shachin ram chwa le lui kal sava ve ti fashion a po ka thu hi an ngai chang tlang pui china nom lo ero ka ti vyao thong chin khowar ma chu chingve te angti in ru ru ka syama in syam tha sau sawin muthil ka hantuma ka hartel tel thunga tuna changa re lo te a chuan kanu le pa le unau te ka mu anga thenrual tha tinen alim om don hle ni ma se lim na ero fam kim the don lo ka pa adam tlat si lo shing nun hi ka ngai to thina thile turin kan lo piang chua ka ei lo hlawin asur sanwaya kanu le pa tin na an thoka keini no pangte kha nu le pa te ka engkim nei tura kan ngai me a chu chu ka du min le ro ti in anril ru kha alowa na ha thin don te lu em tuna chuan na te ka thok ve thei ta a ka nu le pa hi na thok lova siam hi ka chak berani ma se ke thing tlang tlangpal satlia re thei na ina a me ship nu mi ina khosave mai hian engtin nge ka ti ang ni a huna chuan dal pan rim arwa ti ero ka be se tlat thung suang to anahi ka thian thaber ani fowa ka har sat mang an na po ani hian min hnem thiam berin ka shathin ni e suang to an tin lo chuan hring nun hi a ho ve nga tang le ka zun chu a chuak ne ka ka til po a tham ve reng mai zana thui tak ka vai khatlan na ni awang ani anga kung a chebok nen ka sil ur thei hial kan rot fili ero in shiam ti mela pulawa phur takin ati ti siam siam ring thunga an nun zia le kan nun zia ain ang don lo si a shiomati ang ti chu karing hit mia ma se a hun le hun azira in set fil thiam mi kha ni a ka ngai to san lo man in sit an em me ti lo chu ma se ka zaklova ka chor chwa na ka nu le pa ka za pui na chan tur ka shelova an ni wa nga khovel eng mu ka ni ba ka fin na le thiam na eng kim mai shing nun ma chon thei tura khau taka min en kol tu te an ni tlat pathyanti lawa chuan anro pui berkati kanule kapa hi kamanga chuan tui hi kalo cheng pika wat hi kalo tiwiawa rinsangila chuan icho cheng su kati po in thui oilwa ti kha khur bau bau ro thinrim mel fe hian min lo tia ka chen na lama ka ring la chu an the thum meya kalo mit kalo mita kaming hlol mai malambing tak ena kro thu sang moi chu ka mu masak berani sang moi kan thing ta em ni ka ti thop sa ta thing che pe ina ring lu tu ka ka muil ve thei lova ka ding ta dei lom mut kham lo i pe na ve thei si a ti a anui suk ke chuan i sak lo ni chu ka tar ngai buk lo ka ti ma ka ina chang e mai ka lo record lo chu poi nge mai sang moi chuan ati le a adar han chum ok pa in hela ka tar ngai lo ka ti chu mali inga nge do ta bin pu kher ka ti a inar anti hian ka thin rim thei le tuk mak ta ka ni sangmoi chuan lom sok ta che nar na tur nar ini.

nar nei lo ta la i mak dan tur chu ke chu nar ka ni hi ka lo ma sin a thi a ka va han ngei mei mei tak an hung za nga chon chum le tein mi swal pa nar nei lo mi shi ka no mim ni i ngal le tuk mei ka thi a ani chuan yau zing kho var do na po kung fui lo tham tho ni hi le mi ne zir tir vela thang a thi a kan pat ni a in en chuan kan nui chuak le ta nge nge a ka ril cham le tuk karil jam tuklan zo kha inang ti le motor hnung lam dap le rak rak chu karwala min en ren tulama chan pakhat chu vor chawin changkara telbok ni dun var varin changchu ka khe a kan ei duna bo ruak chu nuam takani kawai khat hip na ni buka samoi a bo ruak he vashi sel bi tak emo ka adam song song thing ka sha a vodan te aizol vodan ni nen anglo a dikkat bekin ka sha kati a ani chuan ni pa in khai itima ma vo dan dikbi ka omdo nem ni ni pa hiarati a kati tak tak ka sei chuak thiam lo he wang hi ilo ka top te de ya ani chuan he wang chuan ing tin mo alo ta ke chuan mel that ka ti zoi sapa nui var varin nang lom le mel tha chu he wang ni cha hi a top le te de ke chuan he wang chu ing tin mo ka lo ti le he ho a wal kan boi ni ti in min changa adu omtok che in athin sak bok ti dan zir mang lutuk mai ka tilaka tak taka ka zun chok to tuk zun ram te thari la kalsai re lang he khwa pu afar har to don lova ka pak ngai to riau sang moi chan ti a motor tanga chwa chu arwala ke po chu chuk ve ngalin ka zun chok ti ka sheve cha zun chok ki engmo chen chu lo theng hil thei do ni he motor kan du fel nu chuan itlanang o khodai rungdo a kan chol don ya ti insang moi chuan ati a kan tlanta a tuk ver class chu down tirin khwa ka han chuan vela lathim ma se alang de rui a maktak main kalung ti leng kat mei ni chu ma na kamu manga local to ni mei ni te hang ka sha a maktak ani sang moi ta lai vel hi kamanga ka kal to thatin ka sha ka ti chua ka ani chuan afamak om ve mumang hi chu amak thin reng ani ke po ti ang khan ngai bel tur ka nei fo thin alo ti ve boka ani theilo ka kal to ani ka mu manga la chu ka play ya thil dang ngai to pa in kan ni sang cho na ti fu theng em o ka ti ril ru a khowar huna nirodar som tlang a ba ka ni ka chu byak le theilo wang muddu thau thei si lo e thei thau thei chuang lo vi kha anya ma se ka tan hi chuan thi po nga mang ti ka chiang chan tha hi chu an lo chiang ani khofi nga langta borok vo thyang ka chon min che ma ka har song song mai avanuam tak ka ti a inchu mo nuam driver pa chon nalo ti du ta ishat ve ka phal lo bok ka lo ti fiama kan dei dun ar ara ani chon ka shil bi ka vang che avanuam tak ati vele ta ti ve je enge nuam ti chu ka lo ti a ka shil don lo che ve khat chuk sangai ati a anui du der lo ke chu lai thar ta jawin hey nang pa hi no chi swar ma min ti em ni du du le thei ang le ka min ngai ni kha ti le hoi taw hong chungin ke in kwang kwa ma ka khai nau de lian chi hi chu duat le an phun chara duat lo le an phun char thau sang moi chana ti a mong chang in da tlana kong sir lam ke en chuan thlan rui to tak tak he lo ding tlar pu ta a then chu sang tak tak an ni moi ka thinge mai au chu lin ding ang he em ni lung do chu ka ti a zau chadewa chuan dingin ar khwang rir al ale kan malo ka in chu ka mu a awmzia chu kan thleng to ti na chu in la chu au pato ti a shat le a engi mo ti tak khian lu ka cha khat me ni chu sangmo ho sula ina son in thiar vadil te ang ka thi a ani chuan a chi nang tun angam bi kan kai tho ti chuan bi kan tiral khelang an khong e thla ka sin nu pa chau ko san ya an nu zo ke shi sel lo em em ma khong e thlak tak tak ani an fil nu pa em em mele ngala an chuk tu ahwani an pa ina siama an chamte binte thlai sang sang a season milze lim chu chun ason nanya thlai an mira pathyani chon mir theite min en san ngai rabani athia karil ruwa an riak taring mei rim changa leleng ang o thil pek pek ve nge tur ni kathia ani chon te reng mei kan lakal donya kanu kan bia ange ti le phone chu amit ngala kanu lungdo kan lo theng kan inthar chok to si a ilamutui vya wang ti ring meira kan lo phone har che u kapa inge an ati zui ala re buka sang moyan lau ta ada bok nen no pang ho ri chel chu te le anu in ngoi ru ti le o he no pang ho an mu hil thei lova nu au ma ma chu an lo theng don to em ni an lo ti cham chi a
lutlan tlang ro.

Hei, Akashwani, Aizawl FM zo oiza point pasari atang apuan chua ane. Voin ni somni le pali patian ni akan hun voin ni nazukan nao chan le. Doan to anga hun man pui tu tseu hi larin omikani a control room engineer duty hi Nancy F. Lal nun pui ane. Ngai tlatu te inza vayin si bai vek ule. Kan hun man dan tur tlang pui kan han puang ange. To ni chang arvei lau te dali le chan vea hiyan. Hindi chonga patian fak nal la kan ngai tlau anga. Te chuan dar nga a Western music devotional kan ngai tlak chun zumang dar nga le chan via zai fakin ti hun kan mang anga ti chuan daruk hian western music devotional kan ngai tlak chun zom leang daruk le chan via hian chan chi thar mi zo tonga chiar primary regional tanga lak chon kan ngai thlawanga ti chuan daruk le minute somli atanga da sari in kara hian hindi hla kan ngai thlaw le don ani dar sari zai pol hlarem kan ngai tlak chun zomanga dar sari le chan via hian sapla kan ngai thak chun zamang daria ta chan chin third lam pui mizo tong a chiar kan ngai tha anga ti ton daria le minute nia zaya fakin ti hun kan ron mangang daria le achan veya Arjish Choice Western Music Devotional kan ngai tha wanga ti chuan darko a chan chin third lam pui mizo tong a chiar kan ngai thak chun zom le ang darko le minute nia hian hindi la hindi tonga patian fakna la kan ngai thak chun zo manga chon pui veng thlang masi hi sangati zai pol te republic veng masi hi sangati zai pol te le Aizawl East area masi hi sangati zai pol te sak kan ngai thla wanga ti chon dar ko le chan via hi anar je choice mizo devotional songs kan ngai thak chun zo mang ti chuan zanin ta na kan nun nun nunung beratan sap la western music dar som atanga dar som le chan ve thleng kan ngai thlo don ni atop thlenga mi ngai thla min lo ngai thla sap turin ngai thatu te kan som vek a chaw

Gan ei clapta ca suai dam na di lani aran sa tuga Michael Veal rima ane. Ngak di pa bil kut hir hien in tlai lam chibayle ron tia na po chibayle. Ila plele turka jelal za manguri sailo omega sang tia le itan ka lani aran tia ngak di pa bil kut hir atrangin ron ton vang vanga ngak di pa nang po uluk takin ilungay tla chow zel don dia. Aran mong izuli zai kan ngay tla anga du tla na sang ber di lasa kan ngay tla anga hen lai tu na FM Zoe, Munchang Shalong, I said, who's on song, Tain Tan.

Kan ei thak ta ka du thana sang ber ti la ni haron sa tu ar lan mangai zuali ani fm zo is a point pasari tangin pathian fon la zai fakin hun kan mang chou me ka sms te poron lu chun zum zen be se ila chang samuel a hroit long zai kan ngai thla zui vele nga lalpa nang chou ti la sa kan ngai thla nga hel hai tu na fm zo is a point pasari longai thla tu te dam doi in a changa longai thla zong zong tein ta ni se uluk takin longai thla don ne

kana ithak ta kha ithu ka tan ti hla ni a harun sa thuka michael vil rema ani arl mang zuli zai ka na thla zui velenga kalom zelang ti hla sakilungai thlang u

kanai thak ta kha kalom zelang ti la ni a haran satu kha ar lan mangai zuli ani samuel a hruit lunga zai kan ai thazui velenga ti na ra thak turin ti na sakan ngai thanga he lai tuna fm zo oilonga thatu zong zong tein tan karon la ne

Gan dhe clach da ca, tí na rab clach duar in tí hlaan eiron sa tu gosom bheil ar shuai tlu. Ani, vikung tí aron langa, ar jay pleile tuur ca, purama, tuyriel, alo dam zel tí inaan eiron tí a, ni rama tuyriel hi, dam zel tí inaan du sak na, tín trong trai na tepo lo na isak zel tí ina cha ang, ale tún trum zai fakin huna gan dhe clach, nunung bèr tuur taan suan, cross ka chuwa gani tí hla, Michael Villemasakan ngai tla nga, en la hi rama tuyriel taan ni sila, hemi kanai tlaan zo da, ruka trang hien arje jam jami hoin sa pla, Western music la moi tak tak, gan ngai tla chun zom le ang, cross ka chuwa gani, Michael

Akas mani ai zoli film zoi za point pasari hingai tameka tuna hien zandar sari elunita ah tun tuma hien in zai pol tina patin for the land rim kan ngai la chu dor ani ali zai pol zai ngai nami zai pol lo tui chil tan chon tun hun ni man la le don khop me sti rolin patin for the la ani ne angin ngai la tu zong zong te thinung la ti tak zetel ngai la tu rin kan som nan le chu ni kan chhe tangin voin pentecost ni tharau thiang him lo thlen ni te ania mun chang chang ko han chang chang ten thei to pin hun kan mang a tin in khom rem chang thei lo ta tu na hen kan sui tuang khan in pathian fo na la la tra tak tak ai thlak tu rom chhodon bokani ti khalo shile tai la tin kan in biak po na pui mo ber whatsapp

Kanei thlak takha ka muta tih lani haron satu ka rujet fana ene. Vikung te aron langa, vikung te SMS aron ton ram china lom thukan soimol molani. Iplele turkha lusun chung kwa mun rang rang ami te ta naron te ya. Lusun ko hara zong zong te taan vikung te naron tlan sak. Ah, luk takin ilungay tlado ne atin tunakati so turhi vikung te kan luk takin lungay tlabok sila. Ani SMS ron ton tu lom chun na niya. Tay mat takin lungay tla in SMS ron ton ram ram china. Vikung te FM zo oiza po in pasarita na milutak ani atin tunay lungay tla tam tak po. FM zo oiza po in pasarita na milula mitrangkay tak takin niya. Kan sa ito ang kanin SMS lambang ton te po harsat na day tin ton ngay saklem lawa. Ngay tlak tuivanga lungay tla char char te po kanom te kan tria. Rinom takin kan hun top tlangin milungay tla zel do niya. Melody zo tan sang izai kan ngai thla nga nang chok ka belang ti la sak ilongai thla u

kan dai thak ta kha thaler ti velong ti hla nia ka la po tu ka flal tuai han ya sang lui te chuan kan thamai the a kumu palam pang han ti la ka la lar thai zia te po kan la shamai the ya tu hna ngai thla nu thatak kan ne yaron sa tu kha zorin sang a sai lo ania ngai thla tu te singa po kan sai to han lo tui pui tu lung leng takalo ngai thla inom nge kan reng ani fm zo is a point pasari ngai thla me ka zai fakin hun kan mang hova pathian fana la kan ngai thame ka hun man pui du chen arje mal soma ka ne ya da rile chen ve thleng hun kan mang ho thei do na tu na chuan ru jet fa lai za kan ngai thla zui ve le nga hallelujah ti hla sa ki lo ngai thlangu

Ganai thak ta ka hallelujah ti hlani haron satu ka aruzet fa na ene zorin sa sa lo zai kan lai thazui velenga chandam tu ngil nei chuan ti hla sakilungai thlangu

Gan ei llag da ca cross ga tuan fam gym di la ni a haron sa tu ga joi zare mwoy ha ni a ka la ca ga du zuol te zing a mi a ni a tu hun a hien in FM zoi za poin pasaria RJS Choice in hun kan mang sau mega tin tu na kan hun man me ki Facebook a all akas mani ai zol ti a khan in life ani bokani ti khalo khile tai da tin hai comment te por lu cho tana Facebook lama hemikan studio a hin SMS WhatsApp lam pang hieron lu lo dewa aron lu trap tur angai na chang ela tuna chen bisan veng pastor bill zai polten amanga ero pui ti lan rem kan ngai thla anga he lai zai pol zai ngai na mi kan hun masalam la lo ngai thlam han lo te e kanum ta kin tu nai ngai than hun chatak kan nei dorani amanga ero pui ti la bisan veng pastor bill zai polten rem kan ngai thla anga he lai tuna facebook lama kan live milo thir sak tu te zong zong in tan karon hla ne

Kanai thlak takha thlarau thianghlim ti hla ni ron satu ka sil hming moi hene kela thanlina zai kanai thla zui velenga naktu ka enge thleng don ti hla sa kanai thla anga naktu ka thil thleng tur te tu man kan shalok lova chuwangin pathian hnena kan kol tir poimo tak zet zet ani ti ngai thla tu ten lofre thar le zeli la thang le tu na kan ngai thlang he la hi tu na Facebook lama milo thlir tu te zong zong in tan ni sela uluk takin ni lungai thado ne.

kanai thak ta kha nak tu ka enge thleng don ti hla ne ron sa tu ke lal than lien ha ane ole tu na chuan o ka thara fakro ti hla lal ro ding sak kan ngai thla anga he hla hi lb khur hring a ulu ta ke longai thla sela ane he komen ron drop nem bera ron nu chi nem bera tin ruitlung a rj ruitlung parte chung ko kan uluk takin longai thla donia o ka thara fakro.